فوقلاجي هوكاين تقال رنج قبيلي لوق لا بيت سي قليديوس نهتوه كوان دي شخوناني لرمان وترمانا رنكوي لا أتو مهينك أهتاز لاجو أمري لقا كوا كارونك كوي بني رمانو رنقا كرتانا غلي خونا لبين لا بالا جلينا المانك لا بالا جلينا كولمانك وكمان وقود سأهون كوتانك Yo goja de chal chirupe uquila balibli cristian yo kepchi numek abanan yo kepchi ishik sali mukle bani keshkam huli huli cristian mak achilish yo am sesbenaru chichochain abanan hain na in lipatom pasko oli li cristianam arta shik sa hungo tank Aran khanan li patsom li tenton at kagin sa liyakachu amrah ral ko tank. Spanak, kung ang kajihonan na kagusla na kagin sa kajol, tohchiru chika hunchab din jo sikvali diyo sinjala kung sahil sa shwe na ruchi chochayin. Habanan ni kanaganaw kiru takul mang. Hogana jiho kain di sikbali Dios tentonak anchalili kachol hermanos bana. Kui kaman na kakushlan na rana siya na klaoin ka na karali kakwal. Isra pali Dios ha sikbal. Rukili kakawilal, rukili saylali kachol. Ho akwi sa chakilal, sa mahilal, sa jahil. Halis rapali kakwa sikpal rahral honal sikpal rahral kutang. Huwag na si hukain hermanos at hermanas. Aran lahat narunag at natyok sa hunag li iglesia narunag at ahtas lacho amre li kakwa shbana. Ika na kanaw kaunag li Diyos tiyo chakwa chilangkila na kwang. Marisa hung harupakutang. Kualik arutak ul marah karulitakil o kana angel irusik bali kaku hermano termana mukuya leshi penkil talina kahing ka hermanos nakabanan la este po te pabli kaku nakanaw nagli kaku ing ananaw manglish kulunik maritak ulung kahon maritak ulung hulah kapeh Tento na sikbali kakwa haan rahral ko tang hermano so kanachi ho kain. Wila at siya kanam sikbali Diyos ni kilabok bali hermano. Utermana tak la reconcilio marata pabli kakwa tak ulupan sa lachu amarila at oh mahine kak ulupan. O kanachi ho kain hermano so termanas ang hiliru sikbali kakwa na toh kwali kakawilal. Nakakahdi reta la pali na ilman sa shwe na rujichot sa hong honal sa shkots kena kwang huli hermano li inkanas pa chak li kakwa abanana na kwa na taliman sa li hospital utanah kwa na rahrak na amin rah na hulag chitihog na ras atasim kilis chuam chanke hukana Angel irusik bali Dios hermanos abanan naruhan abanan nakakiretan ng sali hospital ing anikesh kanap chi opsi kianakani hugun na kanam tahkim mare li enemigo narah nakli kristian hanik atish atas lis chuam hermano termana hukanak angel irusik bali Dios na tohkwan li kakawilan Pasikar li kakwa rahral ko tang hermano shbana ikan na naman kirutak ulman kahon hula hukana kwi itento katsol kiblish pantyo shinki li kachu amre li dios shbana na kanam na lihuhung chikutang hang huli ka oportunidad li nashke li kakwa hukana chihokain aran negosik chirabing kili lok lahpi na kakiretana aran nakakusya na mare tsakal maani jo siya bingkay marahin ka na naumang marah magali saldo magali senyal aran diyo siya sa tesing kare hermano saran nakapam na aran jo kes siya bingko kanugo siya siya bingkili lok lahbij porque mi amaste tanto kakwa kahono go siya ra hermanos kahono go siya ra li Dios
Dios rasral honan lo cojera, aunque la oinka nagapa, aunque la oinka nagarra, jita carrerulia kakwa shoshra, kishke jahuli ralal shkahol chikam sik sakakawa la o, rena kanakwang la o torohin chinachok, ulikakwa nasachish hunil yakamak. Okano chihokaina kuina runa katawli kakolba ibna la unu kona chukruk ili Dios. Okana kahunu kushra li kakwa.